Hei hi Akash vani ai zol ani vunang tu pe tan chuan fel na hi mihring hlut na ani ti ni se lalpa chu fakra u zai pol harim kan ngai tha anga kan lama saber tan chuan rasiveng baptist bial zai pol ten iro puya ti tha an rem mi lo ngai thang u

Europa ti lak ngai thak tak kha ra si veng baptis bia zai pol tin an rem ani tu an chon chinga veng khron zai pol tin le suang hne na ti la an rem lo ngai thlangu.

lalpan azong me ke ti hlakang ithak tak har asveng bapis bia zai polten anun rem ani singa veng ko ron zai polten ente van ko puitual like ti hla an rem lo ngai thak chun jamang ku.

pial lai le thangwan ti thlak ngai thlak ta kha ti walal mangai sak ani kan hlan le achuan si walan sang a si sang a fam ta ina kar hla di boi te ti hla sak kan ngai thla anga hela hi silarin moya phu ani tuna kar hla di boi te ti hla ilo ngai thlang u

dam chan ti lak an ngai thak ta kha la ram za vi sak ani kan ha dole tan chuan John H Lalmal somazai kan ngai thave thung anga zan mu i ching donam ni ti la sakilo ngai thang u

Babulon wikam ti la kan ngai thak ta kha vanal chuanga ral te ina asakani la kan ngai thla chun zom le nga langa lom na thuruk ti la la thanguri to chong sak kan ngai thla ang lom na thuruk chu enge ti kha kan si thei don ni kan ngai thak mangin message ti poron lu to a amai ro chu la kan ngai thale phutanga chumi zona ma chuan karon chair don ya o

Ani a RGCS sang te zing lam chi bai le veni duty hun nam taka iman the na du sakna hlan chung che in play le tur kha ma tlang mission veng par par ipu jelazam omega sang te le itang kala ne aron ti a ngak te pa bi ka clear ni anang po zing lam chi bai ka book che a vei nam taka mang turin du sakna kalan book che ni o victor chang te hianin RGCS sang te next kha so ma khoru lian sai da chang sem mek le seling lama chang ur mek ta le babu a karim gan chilam om mek tan karon thlange aron ti ve bok ani pakhat ka chhar le anga mingmoi te aron langa sia sang boi chibai duty nuam le aron ti bokani ole nang po chibai ka buk chi a hun man nuam o mingmoi te a victor le ngakte pa bil khothir te tan kan hlangai thla le tur hi kan hla nange kan hlangai thla le tur hi van lal ngeta pa chuawin top lo wah min mangai tu ti hla asak ani dona tuna SMS ron ton do min ka char chwa tak te pathum ka intan le le ka la ni o lukte ni lo ngai thadon ya.

Toplova min mga ito te ina valang kita patsuawin min oya dariat le minit som paruk ani a tunahian dariat le minit som li theng zai fakin hun hi kan mangdon ani pathian fak nala che tak takin kan lain oi le zel dona adot le kan ngai thak tur hi valal chuang ral te zai ani dona ro hlu ber chu khrista ti hla in min oi dona ni in safai tan le apik takina a tunalir the chuang mek jin konga min ngai thate in omani chuan in tani selatin garan hla ni o.

kan lang ay thakta kan ko valal panangati lani a kan she sharing kari nga hilay to Christian labo po oma sa klopo takani a fellowship na tepo tro patyan biaking ko ma tepo aniyang kan nga ithakta kan ko valal panangati laron se tu khalal than ngoi tau chong ani daria le minute som ni paruk ani a daria le minute som li thlang hi zai fakin hun kan mangdon ani elze sai lawaron langa morning chaber sang te ron ti a rose parson miron thon vele a pathum lai mai miron thona when rj duty to ten kan lawin sem tlang tu rangai la ke ngai te aron khum tlat rose par in thon lama chuan ke ngai te han pakha chaw miron thona elze sai la chuan pathum lai mai miron thona lawom le ni chuan ke ngai te hian in izai khalo play la mani ponan lo ti chua ka ka ngai thacha kle riau mai aron ti a hai min hai ni kha ka u zai zok o ka chu ke tsu radio artist ka ni ve lo wa in radio in program kan ne ya engi moni he tun lai pe chu kum som ko wa all india radio mo a hemi kan station big ni lo wa india ram pum pu ya kum som ko wa tlin lom na vel hi kan nei na sa a chum ni kan nei to a lem lai ting a te concert te tiang chuan kan nei to a tin a closing hi june ni som pe thuma wana pa hola ma pathian sar dam chuan kan nei le do na lem lai ting a kan nei chum kha ni na concert kan nei chun zo ma kha ta khan e ka lo zai ve nge to a hindi la ka sa mo a ho tu te thu o yin chu tiang ve la bak chuan ke chu ka zai lo radio chuan kan la ngai thak tur om lo he tia puan pa a ka ron zai zeu zeu hi ni mai ka ron ti ve thei tok chu mo kha la ma chuan a leng po ni se ke ngai te a min lo hai to lo la ti ro chuan message te po kha la thon zel the ni chuan kan la ngai thla le tur hi ke ngai te le az sai lo tan kan hlan ve le anga wanal eta pachwao za hian kanin oidona lomthu kan shil che ti hla aron sadona tukin chu wanal ngeta ti le wanal chuanga wanal ngeta pachwao re wanal chuanga ral te zai kha o man ming hi ain zul le mai dro ti swal pal te pohlo o mani wanal ngeta pachwao lomthu kan shil che ti hla ni noi tang.

FM zo oi sa point pasari mi ngai thatu te chibai ka buk tharle chewa kalolom chewa ani tun chuma hian zairi moi hun kan mangdona lingzem hla moi tak takin dar som le minute som li thlengani noi donani tuna hian dar som ani a minute som li chungina lingzem hla moi tak takan ngai thanual tura in be seila minute som li a hi chuan hla pariat borvel kan ngai thathei china akar laka in message thiar tur om denen mo 6033373730 akhanina sms a thon the renga akar laka galo chhar chha sakdon chewani na jcs sang te kania intan liao liao kalau kir le atin na tuk chuan te ke e to a ka puar em em to a tuk chuan te in a ve to em le e lau te po kan om kari nga in tiang in nge hun in mana in bua em na in thok em ti te po ka aron say zel te ni tiang zang kari in gom lim pa do nya o mau fe run ti moi tu ti ina kan hun kan khu hong nga ji ko banal tan za wan ron sa do na mau fel hin lu ni tro run ti moi tu an ni a chung ko hui khom tu chung kwa ti nuam tu an ni ve theya anni theyani anni tiang mau fel chu ma se mau fel lo ero chu a letling hlau kha ni ve thung theyani

lamoi tak mai kan ngai tha a lung ru ka du thu a yang sa mi la ti hla ani a la len ko li pau tu in thiam tak mai ran sa a el zui thanga phwa ani lamoi tak tak kin kan lein oi zel don ani o vi kung te hya ni na la len ko li pau tu sat hi chu a o hi a thuk del del mai chin ani aron ti a adik cha i life fa zai ka ngai thak pe chuanin hei chang tau hana zai chuang si lawa a o hi aron chuak dik thap thau sia makhi ka ti the he ke endo to zian ni chu i he tiang e me ma o sia lan nei hi chu i ka ti chen mo a om ka ti top mai na chuan RGCS sang no i segment da vo inata na ka vai khat ron lan na ni ma se kain tha shung lo mayang o mo fil takin ni don ti chema ila mo ini mai ro kan la phal ri lau che anya i u te hau a hian i lau ni phasa jok mai si anga ran te ha in tha shung lai mel de imaji ron da vai khat ron lan na anya anya zai fakin huna kha ni ron lang lawa ila thau lo nge nge ti chu ka she lawa mo chuanin nya mau te ka lo ni ve ani ngai chuan mau fel deu ni chu ka tum ve em em ni ti ko mi lo sha sak la tang la lam se ka chu ka lai deu re nya u te min dal tu hi ka la nei cha mai si a chu wangin ka mi ka chu la theng wat lo tu ra kha ngai pho ti la chuan in vo in pulal than no la x cm ta ni poi mo ta ka ni pa li la ran ti bo ka ni ale kung te a i message ka i ron in thwa thum mana kalau chair ralvek tamai ni oh ke ngai te khol shing ran lang boka sang boi arem chon lian dai lo wasak zan nal no ti kha ngai thla ila a zai kan ngai thla kha jaw mai ran tia kalau ena nga rem chon hun te kan le chon tang chon ting oh chwani na message te khar la ron thon che the ani lo lang ngai lo zong zong te po kha ron lan zel the ya 6033373370 khanin message kha thon zel the ni di kha karon soile du ani chuanin

In tong le ang ti in Henry Tanza wa khyang te in min o ya ton le tura kan du te chu kan shira ro win ka ring ani te ro vi kung te po hian in khyang i oi ma chuan vai khat na reng reng chu kan le in tong le nge in ka be se e tur tu nai tok min sia mi ba o ran te e te reng me ka thiam ve zong ta ka lom na lui du bo ka alu mori ka siam sagang che

kan hlangai thak pui rem rem hle mai thro chang lai apom don in hmangai na min hlan kha min hla le la ti lai te kha van poi mo tak em ole kan ngai thla le tur hi la leng koli pau tu sai ani dona oduna kan ngai thak ta kha ikyang nge ya ti hla ji ko valan san za wa sakani a ma de nga ja hao south lung pheron langa miss rjsc la la imang du nang tikha ka lo thang ita no rem chua na ron ti deu to pa si la la ti deu te to pe ne sha to bahar don e ha ek bo ni se ka lo en chi nang o chuan kan ngai tha le tur la en ko li pa tu zai hi vi kung te tan liao liao kan thang le anga form khua ka chan pui o me ti la ke byak sang a phwa sakhi vi kung te we sai zo tan liao liao kan hla nanga ma de nga cha house out phir kha kan tel ve bo kang e o

tuna kan hlangai thlak ta kha fam khwa ka chan pui o me ti hlalal an koli pau tuina sakani a ke byak sanga phwa ani adot lia hianin henry thanjawa khyang te zain galin oyanga ka charta ti hla aron sa ang

karla chian peter sealer in moya second ngai tha a doctor zoram din thara thlanani a studio a recording alone ya hlate a thlang halani ha a chen chuan sms kal tlangin online tin thlanga te ro tang khanin thlan dali nang lo tak tak kha oma ale sang boi katlan lak lo ak lo lut man fak lo kalo ngai thareng e ti ina as a silo hialin arun thona balha kat ngai na ti sha balla patom lai miron ton telani online na balla e chu hare ha ing poni sela ka lei ho nge chu nga yang chwani na e vi kong te hani na khyang i oi ma chwan vai khat na reng reng chu kan lein tong le nge in ka be se e tur engor he chu ni china ka chhar to afu moi tak em ka ri ruin ka law lam puina samai mo le ron tia ni china kan la ngai tha kha ni a chwan lal en ko li pau tu ne na kan thalak hi ron thona oi lo la nei lo kong te ban fil tak zai thiam ka ti e me ma i he mi hi congress program ka host tum kha ani a ama hi azaya tikhan tha kan na dona ka ngai sa re ma wang han tha kha kala pu ani tyang chan in hun kan manga anuam thei top a zai thiam ngai san tak tak ti tha han lak pu hi chu

Akashwani, Aizawl FM zo weza point pasari atinga puan chua ani chunu alauni ta a darzon panile minit khatani a chunu hun nuam takka kan man thei nan engponi sela suilau chi bai chami kan buk non le chewa FM zo ek lo lom cheu ani o hun man dinuam turin leng sem hlamoi tak takin kanin oile bok don ani van nuam le don em zai rimoi hun kan mang ho do nine rgs ya sang te kani a sms thon theina number kha kan soyanga 6033373730 ahyani ne sms kha thon thering ani ti kha kan soile bok ani o ti chwani na kan hlangai thak masak ber tur kan ngai thangal dona hl din puyina wang ani ti la sakhi kan ngai tha anga wang ani ti la hi ka du em ema zanin kalung len re hi ka don vel eng wang nge ni chortha pui en wangem ni ani lo nun hui liam no ngai wang ani mo nun hui liam nu liam nu ngai wangan lung len hi om the ni ngai thatyang

ka ngai em ka ngai zwa him te a len lai ni nui lai ni ngai ve hian an moi si lo le nge nun lui liam no ngai wang ani mo wang ani ti hla hi ka du riau a mei che sakte mi pasakte ka du vel fe ka ni wang ani ti hlaran chatu kha ichil din pui ani a ka ngai em ka ngai zwa him te a nui lai ni ti lai tak te khalim te ah kan nui lai ni chian te de mo kan ngai zong te kan sung te tu po ni sela hlim ta kan nui lai ni hi chu lyam mai ta kan phal lawa ngai om china ni ti chu kan sha cheu kha te ro ole si wan lo ma zai ngai in o yanga khoi lam tlei ti nge ini ti in minon oi do na ni khoi lam tlei ti nge ini ti a ngai tu ana ti thui teo mel cha teo kan ton te kha om china te ro khoi lam lanu nge ti te pokha mo khoi lam tlangwa nge ti te pokha.

zanin nge ya khlo le ngang bi athutin kim lan tur che in ti lai ti kha pai mo ani ti ro midang ni nan hlan khal ma len thwai thwai ti kha ngai chi na ti ro chak te ni te po kha chang cha ngai chi ma ngai na hi chanin kan du zo nga hi chanin enge hi chu chak ni te zak thei lo ni te po hi ngai chi en ki ma thyang ve kan ti kha ti ro ma ngai na hi chan ma ngai na len do na chanin ki ma thyang ve kan ti kha ka tyang deuh kha ani a mani masial de wo ma ngai chang de po am chi na ni khoi lam te ti nge ini ti hlaron chatu kha si vanal lo ma ani message kan sharing e oran lo ma sak dan in do thian hi good afternoon hlanal tak tak khalo pe je lang che all limestone mines atangin ka lo ngai thareng ani a kan mines duty reng hikmat ali le Abdul Rehman te hello ngai thakata next star I play le turkha nang ma mai lowin amos shilong hian ron tini olevan lomom em nang po good afternoon o chuanin lo ngai thareng ula I than sakte ponan lo ngai chatura ngai la chome amos sam ke ngai te khol ching ron lang boka tia ang hlui teu deu hyang ke chu lungmin le ne sang boi wang ani ti la te hi sang ka zakwa som sari priya chote khana lar chin em kha ti ro ron te oi ka shat phak lo ni kha chu ma se keizu ka no pan lai changin mo la lui ngai na hi ka ni ve that mai ni maklu tuk no pan lai chang khanin hey la lian mo e pat swao a ti te se felate kan hun lai po a kan nge no pang le kan tlei rol pui te poinan ngai thak cha lo te po kha kha tyang kha ka ngai thana sa chin ni zu tlat mai na mo tyang kha ani a wang ani ti te poi ka du em em ani china ka soi khain sha to kha ti ro pakhat ka chhar le ang elbiren the hianin RJS CS sang te good afternoon ron da nang po good afternoon le ila ma shwai ana le mai izai thiam khop mai I play le tur kha ita le fm ngai thadu zong zong tan oran dia kalom nu tuke zai thiam min ti tu te ka nei ve a kalom le mai karon zai zeu zeu mai the ni min han bol phur ula le tak tak na a kan thadu zong tak mai kan han play kan han chop chai chuan han zai pui lo hi harani in ngai thak lo in lo sha ve phak lo wa studio phe hi chuan ring mang kheng hian ka zai china ka duty ni hi chuan shok kham fe khang ko ho chin ni chan chu e kei ma hian ka tui chile ma ka la play te hi mo kha tyang kha zai pui lo hi har ka ti em wang ani wang ani ti ha van oi van in dream em tiro thona ka zai ka sei nen kha din rem tlat ni china ka kan la ngai thlang sak ber kha wang ani ti kha nan top le thei cha ka thu sei kha mo she lok mya la min Mary Winchester zolu ti zai kan ngai thla anga du lai mam pui ti laran sa nga hela hilan le thangi pa chwa wi na apho ani hengai thati anga a experience he ke ngai te khol shing le amos shilong te in tan leo leo ka la ni o

Dulai mam pui ti lhagan ngai thlak ta kha Mary Winchester zolu ti sakania lal nei thangi patswa wina aphwa ani vi kung te hya ni na RJ sang na ron life thut me la ka ti e email mu te po ka chak le to ani hi haron tia nya ka life kha le da dewa ti ro cartoon cartoon nge kali liam ne ta nga ka life kha re le de hlek to a chuanina Mary Winchester zolu ti sakma tin kol kung ti kha a om chuan sang no ka ron thlang e ron tia ka playlist sa hi chuanina a om chia lawa ma second enang o chuan ya ka ron life thut me don mon le tro eng po ni se a zan lama life in min lo thir mai nyang chu lps lama tro life a min mu chang na na na chu ale kan ngai thla le tur hi age lo din puin zan lal nu ti la sakani a vi kong te ta liao liao kan la ne ni o

zanal nu ti lagan ngai tha a chhor tla pui o zanal nu ron ti wong wong maya zana hi chuanin chhor tla pui hi chu zanal nu hi chu ni ve chiang ani ti ro zana a hian ni na a mi lung len kai tho tu te hani a chen tan chuan lung len hem tu te po ani anga an en hi chuanin a nuama full moon zan kan ti thabya zan phe hi chana nuam le zwal chhin ani ti ro a tha eng lo ma han zai te tyang te kha ye in lo war ve chhin em in ti chhin tuna in la ti reng em ti te kha zona kan zo cheunga ching chip lama hian kanom chuanin a tha eng lo ma han zai zeu te hi kan nei ve chhin a aizol lama hi chuanin a rem cha chhin lawa ye ting tlang a hian in tha eng hi chiang do bi kai in te hi a om khat pheu pheu awang hian in thil hi a eng chi shim shim te ni sa te po ni thau a chang em em a kan dong chiang bik chhin ani mo chu wang in thing tlang lama hian cha eng lom te hi nuam du bik chhin ati kha ka ton to a chang in kan soi ve shim shim anga zanal nu ti ta ka han zanal nu rim mo zana ron nam chai chai chhin hi heng te hi lunga ti leng ka tia kan no pan lai pon kan kom chaka hian om chhin a mo zan a hian nam cha chak se la ti te ka kan soi ve le do a lo kan hi e ton cha ta chang soi tur te ka kan lo nei ve thei tot lat mai mo na ve shim shim me meng moi te hian se sang boi chon hun man nuam le ron tia nang po kalom chhin toy feel fai deuh hianin ron thon keuh keuh chhin a len ka

thadona RJV ali hlatlana ni a kan ti chwa saklo ka nga chan chu ke pon hindi la hi ka thlang fo wa hindi la ka ngai na ta wang hianin a hindi film hi bollywood lam hi ke en na sa a ka ngai nat ema wang hianin a ahla la ka thlan min place sak china wang hianin a ala thlan ka place sak ve lo chuani na min ha wang ti kha ka hlau si a chu wangin ala thlan hi kan place sak ton anga shing nun dai ri ti hla hi ani a ke hming ka sak ani ama phuani bo ka bo he lai chu kan sha chau ka ringa hla rem pu ya pon aron khung thau bok ta a ma se ke hminga sak ker hi adu awangin arani ji jailer za matang khan ron hla na chuanim rani ji kharon ti chin tu katina ni chu chuan vikung te te tin midang dang fm za oya hun ron mang chin message on thon chin zong song te ke ngai te ate mengmoi te ate lb ren thei te za ma good boy mo amos chilong te fitness boy te ma denga ja hao te te chong thu az sai la o ma twang mission veng ti zong song te kha kan lam de vek mai te ang se o a khang hau tan kha ni na in rj do tak rjvl hianing ka shing nun dai ri ti hla ke minga sakhi than sak cheu ni o ngai thang

kan hlangai thla ta kha ke mingan shing nun dairi ti la sakani a rjv alin athlan ani ole dot le a hiani na lamoi ta kan langai thale do na ma sela kan hun nei te alo tlem ta a good boy hian rjcs harmony om pa chuan phone ka khoi man me ulo aming in lam hian alom thei tor tor anya tia hei me chino pang te thlalak aran da asam kir bep bep te nya oi ka dura ulo to asam kir hi moi ka tia mo ke ka sam hi nil em me mama ni sam lo ang zel he kan du immunity mai tur hi ni atro ale chan jela za ma hiani rjc sang te kra ni grjv ali chunga kalom em em e ron tia la thlan saka wang in lom thuran soi ni e lom lo thei ni lo tro ha ka chu kalom e ting eng ge kha ngai ni lom thu soi khai batlat chuani na ni china khanin len ka zom lo ti la kha ke ngai te khan ron thanga larin moya peter silarin moya sak hi kan ngai tha anga de chuani ne hi kanin thla na la turani to do na himi ta hian rjv ali havin hindi la kan ngai thale anga dar som pani le minute somli achanga dar khat le minute somni thleng ani do na ti chuani na dar khat le minute somni achang hian me che hun kan mang do la ni dar khat le minute somni achanga dar khat le minute som nga ani anga khat le minute som nga hian zai ri moi hun man pui tur chewin ka lawle le do na chu ta chuani na kanin tong le anga chu chu tun chu mata na ka segment hunung ber tur voina kan hun vai khat na atan mizo segment an hunung ber tur ani do na ni chuani na primary channel lama duty byak diki to chong tan o tin vi kung te hian ron hlan de le keu boka o tai lo cha cha ka mu man cha cha ani bde ta na ni a chuani na kan heti reng mai ni rjc sang te ron te good boy hian o TV mai te lo vo khoi a o chung vel chu thala ka ron dan pa bo ka ni ole nau pang har deu khala koi char char mai to ro o good boy ni bo ka a che don tu Peter Silarin moi zai kan ngai tha do na tu na chuanin ke ngai te ron than len ka zuam lo ti hla ani a in sa vai tan ka la na in hun man ti nuam tu lo ni ro setin du sak na ka lan pa cheu ni o ngai thang

0: tunchum mei chehuna chuan mizo nun zimoi vungnung zel tura mei chia te mo phurna Florence Rosang leani le vanal mangai sailo ramlun north te inkomna ilongai thahawang u
1: ole vo inia hianin mizo nun zimoi vungnung zel tura mei chia te mo phurna ti topic mangin nula vanal mangai sailo nen hian discussion kan ren ni dona ke hi coming hi Florence Rosang leani ania ka chanu hianin kan topic te hi hansoi zauna lo nei se
2: Kovil ram shang shang ahyan nam shang shang ten ti dan cha le culture tinina azum velo kan ti mai hi kan nei cheo anga chung zi nga chuan mi zo te nam nun ze moi nei cha marable kan ni hi a ka ringa chu chu kan choma kan vun nun ze lo chuan mi zo te hian kan in chuan na zo nun ze moi kan ti hi kan lo mai anga kan tu le fa te generation lo la tur te chu a she lo hian na mai ang te lo oma nambo ni hi ala om em em ani mizo hi pathian zara kan in tha pung zel ani chan biologically in kan la ni reng do na pathian zara mizo nam hi ala om reng po karinga ka beise ya chuti ralin mizo na ina ken tel nge nge mizo te min ti mizo tu le nam dang te la ka min ti dang lam bik tu heng kan sab chong in soi mai tai la mizo chong soi chu har de la ka kan values kan ti te kan moral kan ti te ethics te le kan culture te hi lo a lo oma chu ta chuan zo nun ze mo hi chom nun ze ani lo chuan nam bo kan ni the ni mei cha te hi pathian in ro pui ta ka siam te kan ni a pathian in lele van te tha te RC te nung cha te heng zong zong a siam zo nu khovel a siam zo nu in a chunga cheng turin mihring a siama mi pa a siam ti chuan mi pa chuma ni chaw om ani wang in pathian in bible genesis bung nia kan mu ang khan mihring ama chawa om hi chhalave a chan pui tu tur a kop pui tur om mi ka siam sakteng tin mei cha kha mi panak ro changin a siam ti kan mu a bible mishinga ron lana mei chia te aron lan ve phata chang khan pathian in asiam ro puizia alang hala mi pa chan pui tu turin asiam ani he hi om za chuan ke ma lo lan dan de ra chuan mi pa kha ama chau chuan fam kim lo chan pui tu ama mo chu wang chuan pathian in mei chia asiam ta chuta siam ani don phata changa pathian in ada poi mo asiam ro pui le thil ti thein a pek ta kha voina mei chia de tho hi kan ni a min siam ro pui te te zo kem ni awa ka ti hial ani chumi ro pui na thil ti thein a le thein a te chumi zo nun ze moi von nun ze na kong a hian kan man thiam le anga in ka sha a nge he me vong nun ze to hian in mei chia ten mo phur na kan nei ti voin hian kan soi do na ti chuanin Mizoram ma chuanin mei cha te hi empower pon ngai shan lo mi pa hi empowerment pek an ngai to zok ti fiam thu in kan han ti chin tak na patriarchal society kan nia in chung khur en kola fanau te en kol tu tur nu te hi kan ni nu cha chuan fa cha cher chwa ka abik tak in nu fing chuan fa nu fing fanau fing a cher chwa ka ni chu wan chan mei cha te hian mo purna sa takin kan nei ani hemi chung chang a hian han soi bel do te nei hum
1: nya kami chung chang a khan in ka lo soi ve du chu mei cha te hi kan wan nei to em em a i enki ma hian in mi panen kan in angin kan in tluklang vek to a heta hian in kan ni tin na tho na anga te po i kan chan vo le kan chan pual te mi patenen a in ang vek to awangin le abik takin mei chha te chungchang soi kan ni awangin mei chha te hi mi pa a in wak zau le chongkam bungro nei tamzo kan ni awangin khoi mona po kalin na te thok ila mi ne theina le fuina power chatak ki mei chha te hianin kan ni ani tika kalo telve ang mi point a khan
2: chanin chubaka kema na kha soi vele du chu ni chana kan soi ang khanin mi zonun ze moi tam tak ti chin dan le chom chau tam tak kan ne ya ye chong jinga mi poi mo kan ti zwalte mi cha ten em tin nge he mi chung changa hianin mi mo phona kan ne ya kan chom chau zel da ti a pakhana chuanin kan nam nun ze moi pakhat aya upaza chung chang hi soi du a mi man lai mi zautena anti ngai lo tap chu aya upa tir an hnial ngai lova ai upa te ain thleng tlang an van ma sangai lo ti hian ni a pulian dala hial poin hla la soi to ang khan pi pu te ro thil hlu a ni lo ti hiala he hi in chung en kol tu me cha te kan ni na angin chung ko a he hi in tu ila kati a ti chan hla kha han soi la rai che a chokil ho te hian barma satu an ni ngai lo upa berina barma chuan nau pangin an bar kha ngai lo alo ti boka heta hianin aya u zok te anza chin zia alanga chom chho zel hi mei chat hian inchunga inzer tirela abul chan tu nila tin he ba ka hianin hemi hla ve hianin anhyal ngai lo aya u te in ngai thlomin zol do foro an swal ngai lo aya u te ichang cha ang do kai foro aron ti a kan zir sang zok ni emo physically in kan taksa alo lian zok ani mo kan lo chak zok po ani thaya upa zok te point dik lo na tam takan lo ne china nga in hel ni khwa te lo omanga mishing cheu kan ni wangin ma se chu ti ralin ai upa zok te ani na chuan tlom ngam zok ni acha a in ngai tlomila ai u te zaila ti chuan kan na te chuan min lo zain kan laka anzol do me don he lo nia chutiang bokin upa zok kan ni ani chuan ala thau hian in alo soi kim em em maya u zo ke nau te an dom ngai alo ti vele a upa zo kan ni chuan nau te nau zo te kan dom zo tur ani vele thunga ain buk tok le che che a kan nun alo moi em em mai don ani
1: ta khanin elo ka point run ni ve hi society nurture nya mi zo mi cha te na kan nun je moi kan vong nung je na hianin i mei cha te nupui lani tur te nu lani tur te le lanu la me te tan poina i inge kan chat tu ring kan kan mo phurna venga ka ngai poi mo pakha te chu kan society kan nurture te na hi anya na e kan mei cha achanga chuak ani ati lo thei lowa i chuwang chanin kan inchung khura nge takin in tuila
2: chanin o
1: khata khanin inge ingai dan te ni vem
2: ni e ke pot at the cop mai ka te a chuba ka chanin ka ngai poi mo zong dang pakhat kan soi lenga e man la ya anti ngai la to na kan cham nun tura ka du vele pakhat chu shing tu nu le pa mol ber tur ani ngai la ti kha ni a he he kha kha anti ngai me alo ani a heta po hianin tun lai zong in tun lai khovela e tun lai context zo ka lo her rem tum ta ila tun lai a chuanin kan nu le pa hi mol ti na te le khan lo zer sang lo zok ti wang te mo le khan lo zer san lo awanga mol ta ria wa vashat na te decree nei san lo wanga mol ria to ranga na te he ba ka hianin nu le pa za pui te an tam to a ma se tun din mo na min shal thang tu chu kan nu le pa te hian ni a nu le pa mo si tok ka le khatiam kan ni chuan kan thiam na khanin onzia nei hau lawani he hi ma ni in chung khura chang hianin in zer tir ni sala kan fa te a nu le pa mu sit lawa i tun hun kan thlen chan hi kan nu le pa te an ni ti hi kan in tu anga ni chu chu khanga hai poi mo le em em bak ni
1: dik cha janin da khanin ka lo bel le du chu khongai na le do thei na hi mei cha te hianin in he nun zemoi hi annuna an lan tir lian nge te memin ka sha kan mi zo me cha te hianin i chung kwa le khotla nga kan vong nunga khongai na hi midang te ta na in pek na sacrifice kan ti hi ama sabera chuanin me cha te kan ni chuan kan in chung khura kan ti lang ma sabera na kan thoka amo ke thil chul dang dang te kan ti pon in chung khura kan chet kan chul chuang lova chau ti te ha ti te asoi ve theilowa i ke mani in da cha in chung khur tan kanin pe a kanin sacrifice tak me mewa tin mangai na le lain dan na lan tir tu hi me cha kan ya om nem zo kan ni angin mi pa ti chu an lo in la pa ve thang thang china ma se me cha te hi chu a om nem zo kan ni awang hianin i a sof zo ka mangai na le lain dan na khongai in dil na te yanga te point me cha hi ama shoi tu abul chan tu kan ni tang pui chine tin mi har sa te chan pui ti po hianin i me cha te hianin kan ril ru hi mi pa a hianin kan lo hol kim deu zo ka moni ti tu hianin kan ngai to anate po hi kan seng tam deu zo ka moni o ati theya mi har sa te enge mi chan hai zok te le mi chan pui ngai te ngoi ngoi an om pon idea the chuak tu pe tu le tiang anga ko mu tu chu me chha te hi kan ni tang pui chin in angai the atin pakhat le a chuan in do theina hi me chha te hian in pathian hian in min siam hian in do theina hi min pe tambik emoni o ti theya har sat na le be don na kan ma chon da na kan kan shin nu na alo thlengin mi pa te a in me chha te hi kan strong de zo kan chak kan tor chel de zo ani ti lai nya ro lo win hi su apom te in ka sha tin midang te tana inge in panyam na vadol nop na vazor nop na ang khopianin mi mecha chu kan kan do thein enge kan kan nem ha zung zung theya tin thin rim na le lung oi lo na po hi kan thunun theya enge I kan second thought te po hi mi pa ai chanin kan mang tam deu zok ma mi theyani enge chan ho te amo e enge inchung khura emo na tho na anga te po lung oi lo na te emo kan du lo dana thil alo thleng pon e enge me chia chu a om nem zo kan lo ni na angin kan lung oi lo na te kan in du khop lo na te po e enge kan pai dai thei me zo china jang anga te po khanin e kan nun je moi tak khongai na le do thei na kha me chia te hianin kan lo chom nung re na ni ti kha kas ka lo soitel du bokatin pakhat le a chanin za omna hi nita se za omna hi chung ko le khotla nga za omna vong nung tu ber chu me chia te kan nia a chan chu I kan soi le chini la ni tin na thoka chhuak te kan lo ni amo question le khotla nga in mang tak te kan lo ni ni pon kan veng emo kan khwa emo enge kan omna mun I kan ron chau chwa na bul tiza om tu le ti min chathei tu chu me chia te hi kan nia mo phurna sang ta kan nia I kan nun dan amo kan kan mi zia kan om dan mi kan biak biak dan thleng in me chia te hian in I kan nun je moi kan mi zo nun je moi za om na hi kan lo chom nong the reng ani ti kha she thai le ila chung ang tyang ang kha tyang ang ho qualities khongai

0: do the na za om na kanon ti te ka in chunga changin kan nu le kan pa te ina min zir tir cha le cha kan shat ma po a kan min zir tir angkha anga khan in lo da ta ila i dong vek in chung khora dong vek lo ma ila ma se atam zo ki chuan in kan don ka ringa ani lo pon i khoi lo mo kan wa chuan anga te po mi nu na changa en ton turanga te po khan in tiang ang ho hi chu kan nei vek thau chu ka rin tro
1: ni e ba ka mei cha hi chuan ni mi pa an thil an ngai to kim zo an ti chin na tro kha kha ka rin rwa lo om bu ka i thil sai na e la khan
0: chan pakhat chadeu chadeu ti le ma pakhat le mi zo mei cha te hianin kan culture a hianin kan tradition a hianin i mo phu na poi mo teu mei hi kan lo ne ya ma lai kan mi zo mi pa te kha chan in zoi zoi in chan in china kan sai ang khanin englo i mi zo mei cha te hianin kan culture kan tradition a hianin mo phu na sang em em mei poi mo em em mei hi kan lo ne renga chu chu kan in cheina pakhat hi ani via i ma lai mi zo mi pa te in thuam ang khanin tu lai kan mi zo mi pa te an in thuam me to lo 100 poi mo tu ri nom to lo enge moni i event lian anga te kan chap cha ku te mo enge moni thil ti pu yanga te ni lo chan mi zo mei cha te hi hanin thural ta chup meila puan hi bi to lo wang u a pe om to lo a boi thak si te han ti ta ila kan tradition kan culture poi mo lut tukha kan lo ti chi the re nga ma se vo in ni thleng in ti han in thural takin mi zo mei cha te hian in kan nam nun je moi ta kan tradition kan culture kan in che na moi ta ki ti hian in kan la chom nung ve chang chang hi mei cha te hi kan van lo poi mo em em mi ka lo tia
1: so mei ba ka chuan in kan thom no kan thom no hi mi zo hei mizo kan nam ze phung alan na chu kan in che na kan fashion te le he kan chi te kan beng be ne te po ya ni theyang a tro kha iron soi na e nga chuan in ba ka me cha te hi hetyang lam tun la ya zo thom lan the na mo i nge kan nam ze alan the na mizo pan thom no a te ron sam hi me cha ron chan ni yan ka sha a mi pa kha lo chan to nam ni chuan in lo ho lo se
0: nam dam laka te po introduce zu do ni la kan puan bi ang ut uta lo bi thiam cha lo te po khan om the ma se ke ma kan designers me cha thiam tak tak bon tak tak te na an han modify ya nam dang te ina he ya an han showcase ve the remote te po hi a ro pui to mi zo me cha te kan lo bon sia hi
1: ni e alang he ba ka hianin institution te office te mo kan sarkar office te kan nam thwam hi anin thwam china anin thwam china mecha hian hemi hianin bela amoi ka ti em mem boka bi sarkar na thote wednesday apel hian tro o ni lai ni pyang hian anin thwam hemi hianin bela chu chan ni law vong nong ni hian ka she boka tin kami chung cha nga kha din kan culture soi ta ka chali ke mana ka soi du poi mo em em so khar in le mithilumen emo thlan lai ni khwa a me cha te din mun kan mo phur na hi soi ka du a society a hianin me cha te hianin societal roles kan ti he kan mo phur nai kan nei chawa chani chani a po mo phur na lian tak kan nei a chat nia kan mo phurna e ro hi chu kan la vong nong cha le hianin ka sha a ventina yma abekin mo le mhb te po anyanga ani zara he chu kan vong nong cha ve hianin ka sha a lumen ni khwa a mi pa in tu na he chana thlang puin man la ya mi pa ina rong bol te khang kha me che ku ta anda chin kha tu na chana lo ni to lo ta a thing pui te an luma so chear te an sia ma me cha in kan han sen se al se awa heng te hi a hmu nam ka ti e me ma he ba ka hianin mithilumen ba na te mun ma kan phat fai le a tin ko har in a te la chang soi le ko har in ba na mun ma ti fel te mithianom in anin lama lo watlan wata in sin sak le a ti fel pui te tin a ton la ya chuanin abekin aizol chung a hian lo soi tai la chan chu kan hmu nai bera ni wangin than hi mun shan ve shan de a te kan nei nual to a chu ti ralin than lai na tlang omin me cha te hi kalin thing pui le e tur de semin ele in thlan lai hna tlang ta dan an lo ba sa chin boka heng te hi kan nau te ze ze dirin kan chom nun ze li kan mo phona alo ni a to na chuanin hemi mo phona hi mizau te hianin mizau me cha te hianin kan len cha ve bokin ka sha ni chumba ka chuanin he thu hi ke ma alo len dan chu chwa khom na me la kai ma san chang ai lo ti hi mi zo den ma la ya an chin chen ni a he hi ge ma a ron lo dan chuan in na na tho ni khwa tu man chol ma sang ai lo ti na ni ta a he hi he ze tel lo ti na ni me ka sha a mi zo nu den mi zo nu te bi kha kan va tu na ai chuan ni
0: sorbing mor
1: o kan sorbing de wa nu te na an na handila moi la ba mai ro chu nu te ne tor cheu kan ne kan ne po pathan za ra gan da man zan pasal te kan la ne nga chu i nu kan la ne nga chung ko en ko tu kan la ni ang hei hi fa te hi zel tel la wa ni china kan soi ai u pa za te mi dang za thiam na ne te hen te hi zir ti re poi mo en mem ka ti a a um se a bera chon in me cha te hi kan keman tuna kan sei dana pe hi chuanin hemi nam nun ze moi vo nun na konga hianin i sole responsibility kan ti apoi mo na nei nei na saber tu o kha kha kan din mun chu alo ni ani hi sei tu pa kan ni ti chuanin hoi hom na in tu chung chang a hianin me cha te hianin din hun poi mo kan lo chelya kan mo phur na hi a nting e kan han soyang mo phona lian tak kan ne ya chung nula kan ni emo nu kan ni emo pi te po kan ni ang he hi fa te yan hoi hom na tu hi thil poi mo tak ani ka te a me zo ina thu fing han te la thu fing chu ni cha lo na te ro he hi
0: thu fing nga cha na bom ve the tho lo mi
1: ni thu fing zo ni ve tha o mai ka te te ro kan chin chan kan din zer te na hi lam pui chang khata mi an be chengai lo ti hi he hi tun hleng hian in la in tu he poi mo em em ka ti a a soi om za chu tro kal ko nga mi to shat ngai mi a lo po mi khwal po ni se la khwal kwa mi po la ni se chal khlai takini be tur ani lo ti na ani a he hian in chong kam chat takin be ro ti na ani a he hi a tu po ma in ma mo ton fek kan la ni thaya chu ta chuanin ni tu ma hi va ber chat ngot lo tur atina ani a he hian ni na ni atum ber ka sha chu hoi hom na hi ni a midang te la ka hoi hom mi te hoi hom ta ka va ber na mo ni chong kam cha in el ten gen ti kha
0: selaman
1: o
0: chu wang chuanin first impression poi mo zia tu nang la ya chani mi zo chong hi kan mang war to lo kan mang war to lo em em lam pui chang khata mi an be chengai lo ti te hi chei ang khan in i tian tun ang lai chang tar ho te chani first impression hi chu i a dai re the lu tuk an tia chu wang chani i mi tum hu ka va chon ai chani polite tak le hlim mel nui sang amin lo chon tu khoya po kalila khoya po va om tai la ti deu muk muk chong kam bul muk muk min lo ti ai chanin nui sang le jang khai wa ka wa a min lo chon tu te chu i ril ru hianin a share ringa i amuna po khanin kan tlang ta sota nuam kan ti pha so china jan khami hemi thu hi mi pa ai ma hi chanin me cha te hianin kan tin na sa zokin ka sha i inge ni mi lo chon tu inge khoya po kalila i lo chon tu mi lo dong song ma sa tu mi na po valeng do ni la min lo dong song ma sa tu min lo chao a ma sa tu hi chu in chung kura me chia lo om te nula te emo nu te emo kan pi lo om te hi an ni tlang pui a chongkam cha hi ui lo wi la za om taxi in i enge nel om taxi mi ina i min zwang te zwang si lo nel omle friendly taka oma ahuna chhoi bung tok thiam te hi kan zir apoi kan shat apoi moi me min ka sha me chetan ya na bi takin roi a fel lut tuk wati awanga i in nel chin tok in zom chin tok shelo le ka amun le hun po shelo wa i enge in byak bor bor ang chi he in byak bor bor tia khanin i enge i in chai pa de ureu ma se chai cha anga o ngày thầy sĩ lâu thu tập các lạc đô nó thu tập chứ lạc thầy sĩ lâu ông á chẳng hạn thì thầy chú ý ở trên đọc thầy cái mani po hiện in cần share về ngay mi mi in khanu kha amo

0: nulaka kalaka achamin bechalutuk afelutuk inmin bechengai lo shim shim hei tuna jongkam takin min star nyang khan tiri ngote kha hei i aching to topa i ama kha a personality kha acha a mi biang biak athiam wang te a lo polite wang te poka lo ni de the chu wang chanin khatyang anga khanin i kemani po hianin mi puye te zo po hianin i lo chon dan lenge lo dong song dan chin to khi thiam ve hi kan zir hi ngai tho in ka shami min be cha ti wanga he lova me abi takin me cha te i kanin protect na pa lo ni ta ang se i mi in i enge lo he tu na entina ke ma pun mi kha lova be cha ta cha mi le he win wan fel em em amo enge i enge yang khanin i welcome na tur an mani lo ti tlang nela tur khanin be chata cha mila khata ka lo byak chate jing mi khanin ui i avan je hoi em em he enge chang chang chang ka chang tu chang ka chang chu nyang in ti vel lo khanin he enge i kan hoi hom na i kan nin ti lan sak ve na anga khanin in ngai sak chin tok te po hi kan thia mi angai ve in ka sha
1: dik cha chu ta chuanin i soyom za ber a chuanin ti tor kan nei ra midang te khatyang angwa becha tora kan nin ti ra khanin alo dong song tu te poin mo phorna kan nei ve thau etina nu mo
0: vo ina kan til discuss tu azau boka a topic azau boka mizo nun je moi vong nung zel tora me cha te mo phorna ti ani rup me a interesting in kan hun chep takara kan han soi ve zur zur ni a soi tu te po hian in kan zom ngai le in zir bel ngai tam tak te kan la nei anga inge soi bel du te inem
1: mi e anuam ka te khop me ya he ba ka hianin kan soi na atum ber chu tun lai chong kam tak tle ro te na theor and trending non challenge and tin mi ka te ang kha i ka te ang nen kha cha ai mil lut tuk lau ani mo kan kan so nun ze mo chu tro
0: mil lut tuk lau ni
1: ani chani a me ro chu kan lau non challenge ani bon i polait ila menar channel midang kha chu hoi hon takne lau alo don son thei thau tikha kan soi dua khati zong kha voina kan soi thei te chu ani a voina kan ron soi na zara kan ron soi na enga khan me cha te hi kan mizo nam kan society a hianin mo phorna sang tak kan neya he kan nam nun je moi vong nong tur hianin i apoi mo ber role poi mo ber kan play ani kha kanron soi the te chu ani a khati zong kha kan topika kanron soi the ni mai ta sela hemi chang hian in lok na in lo char chang e kan be se ye kan lo me
2: tu na kan ngai thak ta kha mizo nun ji moi vong nung zel tura me chia te mo phurna Florence Rosang lia ni le vanal mangai sailo ramlun nor te inkom na ani

Pulau man pui kan ti chang te hi om china ti ro pulau deu deu te po hi kan tong ve china ma ina ko nga hian kan phu le pulau te i kan cha te po hi ngai kan ti ror han pulau pom chang la ve te po kan ti ve thei tho mi kha chu a mishinga sir kha ngai dang khai nang lo thei anga ti ro swan kan ngai thak ta kha jinet ge la rin pui sakani h la rin pui zain kan in oyanga se se thudi ti hla aran sa ang ngai thlang o

kan ngai thak ta kha ich la rim puyan se se thudi ti hla asakani se se thudi in hlan te kha alongai chinem engpo ni se tun chum segment bi khi segment nong ber lo ni ta a kanin bye bye hun kha lo theng don hnai ta reng maya tuna hian dar hni ani a dar hni le minin nga theng chau hi hun kan ne ya eng poni se kanin thana hla tur hi kan ngai thla ka hun chho mai dona message la char tur ala om shi si lawa message te po inun thon lo a tun chumbi ka hi chuanin hun tere lawa ti ro online man lo lai te po khalaw ni the ni chutiang chu ani a hla kan ngai thlak ma hianin a kemani lam program poi mo hi kan puang lok ange akashwani aizol chuan zanin thole zandar sirile minit nga achanga dariat inkara chia pek chat poi mo da te ti chungchaanga live discussion interaction program abwa seidona hkl honglyana commissioner of state tax mizoram le shang thanmoya assistant commissioner of state tax mizoram mi ten hun anon manganga mobile number 9862358327 a hian hemi hun chung hian sms sin biak po the ani ang oleti khaning kan lodu tok don hnayanga hemi tuta hianin rjvle aron ludona hindi la moi tak takan ngai thlanga dar ni le achan ve hian mi de news chan chin thar mizo chunga chya kan ngai thla anga dar ni le mi som thum panga rj puite hovina english la sa phla kan ngai thlanga vo ina tana kan hun vai khatna chu chanu dar thuma alo top don ani ole kanin thlana hla tur atan hianina thinlung thon thu ti hi karon thlanga jenet gallerin pui sakania hela hi moi in chakati ati melody la nun sanga phwa ani ama pona sanghe nge kha kalam pui na sa thei to pani mo hela hi acha ve rawa kan thin lung hi min chwai swal tu min chwai chatu ani thei ti lai kha achang le a he thin lung thon thwa han thin lung thon thu ti ang han thin lung achan chin na kha aron soya aron phwa chwa ka tu na bo thiam takin jenetin aron sa don ani a he ka thin lung hi mo ge ma ve khyang ka thunun theya ge ma ve khi min shwai chatu ani theya ge ma ve khi min tuk tir tu ani thei ka thin lung hi poi mo lu tu ka ni ti lai khlo sha ila cho me ti ro thin lung thunun thei kha poi mo ani thin lung thon thu ti la kan ngai thla tur hin zawai ta thon min man pe wang lom chu sei na kan hla na nga ti chwani na kanin ton le ma julau in enkol cha in lo limin lo dam ola fm zo oya pathian zar dam takin kar le lama kanin tong le tura be se la acha o mi bidang te ta na so na lo ni ula nuam tak hun man lo man chun zom turin le rjv ali le rj puiti a top thenga hun lo man pui turin kan som bok chewani thin lung thon thu jenet gallerin pui sak ani a in rjc sang te kani a hun man ma mole

Hey, Akash, Rani, I zol if mzo in sa point pa sir chang pon so ani vo in a me ni som pa ko a thole ni kan hun tho han chu lo zol eta hun man pui tu cheu hi wal lun pui den thlek ani a control room engineer duty hi h l lun pui ani zalin tlai da li lechan ve kan lo let le anga milonga the cheu turin kan so ma cheu in zavai ni man no me ko le

0: lo chou ni lo dik lo tak an la po ni du mi lo wi la a tha ber an zo na bo to chin ba ka christian tie tan hian ai me lo shim shim he office ka lo hun do ne rong bolin pe to chuan ai ang mia
1: ka pa hi van man ho the I kal pui chen kha te dar som ve hian an office ka to hin lo ve zia sin
0: ah office tan hun dar ko ania chumia chuan office on to tur lo atlai de sunan nan ngai poi molowan tho pui den pal zamba ka pathian na pe tai ma taka thok tura ti tu an zalo ti na lo chung wang ta po chu niam chu kum tlo na pending an nei ura an chut mui lu pren ni nun po lim thei lo sin
2: le kan siam pe ye khong e ma ma po kha om ringa mutia
1: ru ma min ka sha in siam nyang mama chu ka nei don
3: yes no kal
0: mama le mami te nulat lang var chan in nia khovel kentel changkana lom tiarui thei thilte zugle huam ti ve mai du hun po in nayang ma sai she reng tur ati tamzo ken edit edik tumin antilo anti sina chang in chan fekan nei pathianin pian phungar wal ban lo le rel rulam har sat nei mi lovin min siam hi lo mom to te lul len ma ni thulo ti bol lo lo man kholo hi kan ti lo top turane tin social media kan khoi dan thengte po hian fil khurtur engma ngai tu lo thu sho bui bui post chiam chiam mi thalak le thu post sheber omang zia sang ngai dana va comment vak vak te ti lo reng reng tur atuar tu adong som tu ta na na thei ti sia teng tur
2: ni e i pa soi kha zom thla dra u chung ko zom na hi haute a kan ngai a te hian na in nga thei ania
1: kepokati chin pastor le missionary te hi anung bo na kai di thil po ni lawa nula le changwal khoi lai moni te ro te nen an thala kan han post wok me jen ani lo deu ni
0: ani du kho pa si rong bol na phai hi chu athik thu chia pathian rong bol ma nila le kan missing pui te bula rong bol kan nia mi huwa moi le ngai sanom ni hi kan tungar ngar ngai ve bokani
2: mawi pai kham de re loi va kham ma ve
0: kam der bu vena te na thing pui ka va dom le a ka puar ma ta dewe room lo mai siamin ka lo va lu zui mai nge
2: o le lo ve in siam ro
4: sa hi chu ta in sung en call an tak tak hian office po hi a en call ni mai hian ka sia a fel fai de thu zel mai
1: ki po ka lo mai to a atlai ngai book si lo pu te ber an ma na na na chuan staff te chu shil shan pa po kan ngai lo hi ma le
3: na ti ra hajong kal ma hi kan ning thei tak mai ni ma se na ga na khoi tak tak a ku na khen chu na lo lo la mai ga ti sa hi chu a che je hi nun phung tur min shil ni ber hi ka sha chin e ga mo du lo lam de wa om pon kan ta na som kho phe na soi pung pung chuang lo na ngin zai dam ta ka soi hi chu kan sha zui thei bi u zong chu ka she
1: dik che han vin de khur khur te rik deu bor bor te ane lem lawa ani hi chu apyang thar che me a azom tel tlat sin
4: ke po chu chu ka lo mai tu china office chu ko le ko sana a om dan hi adam lam tam lo kho pa mi sia thiam na ma bo si a du lo zo ma chuan lawe ro ane lem lo kho pin ka sia
3: mani po devita contractor local po khan kan pu ma sang tu re mo ti a an contract tho zo mai ron sang ti ra tum got pe ka thing pu in pui te te dik lo ta ka thil ti than lo zia lo shi sha pa sin pu de vita kha thi na rim pon ka sha lo ma se zak ti chu ka sha ai mu chu pa cha da lo mom vi wang
4: pu de vita ti kha te tiang la mi a sha chin shi ma ni a department an pon kan ming che ve ze ma ya na tho zo mai na sang ti ra poi sa la te te an nu a an na tho le te hi a phoi luai ka ze ra shi ta ka ne ni
1: nya ama kan pu kha na lo sain sak mai je la kan soi se ngam bok si lo ma se tu na jon he ri ru no hoi to lom an ron tin en non sek to lo to pang
4: so sa chu lo ka le
3: morning sir
0: morning morning in fun ma chap chap ve
3: sir ne ta hum ko mi
0: dikte purina computer operator kha local to em
3: oh local to sir
0: ku ngai mi lo ko sa ta che
3: Ole, sir, có cậu không nghe?
0: Lô lô trô
5: Sir, anh nghe này ta
0: Rina, lô phụ tệ Tí tí lô cầm miệng
5: Ole, ole
0: Cắn bôi lâu trang theo nín cả sĩ ạ Lạc lối này em là bằng xung hồ

0: Ni lo ve, ni lo ve.
1: A chat masa chu. Eng lo wan ya. Na ka ni lam ni mi lo wa han kom se ka duwa. Fa pa pa ni le fa nu pa kha tro ni kha.
0: O, di e.
1: Eng rul ngen ni ta kan lien ve to fuang a.
0: Lien ve to tila. A u pa ber hen pol tu ma zira. A do tian pol khat a te ber hi chu sikur kai rul pol ni che lo de.
1: Ani chu a. Chang siet wang lai chu in pal chho ve me ka ni chu. Kan soi du tak le hriat tu a chu tlang ta min in zo taila rui the thili la ti thine
0: ya hei la ti ve zeu zeu chu ni
1: ani chu a chang che pa pa mai thok chuok tu om chu nin rui lo boi pui zo klat chang in ei fo do na ni mo
0: ya andi kalom sa ma se nei chu a du ve lu tu ka

na Zionach zai mawi tak mei kan ngai thak tak kha RLBX sanga Zionia alaron sakka kan ma lui ra ti thani mawi hle mei tru FM zo ngai thla me ka chu lampa nga tin lo chaw hlo me mo o ka sui to thin ang khan in lo ha vio te ni po khan FM zo o ya hian in ha dam na lo changula heng pathian fakna la mawi tak tak kan play te tu ma dang tan ni lo nang ma ni tan khan ni ti lo she in heng hi kan han lan mo mo zel chu ni o chuan in zai kan ngai thak chun zom le nga langa a hei andrew lal mutlan kimazai kan ngai thlanga zual zelin ti hla hian inoi teng o

An du lal tlan ki ma zai mui tak mei kha kan ngai tha a zual ze lin ti hla ni tu na kan ngai thak ta ka o mui le mei pathian fak na hla mui tak tak mei karon chop chuak nual do na chuwang chon lo in ring ula he dot le tan chuan in ruthi zai kan ngai tha ve le thunga ni hian in a ni tin iswa ka thin lunga ka mangai deu deu ti hla kha aron sadona ni o chuan ne semester po kha thon na number ka in shiat to ka o khmi hanon thon ula a in ngai dan te a in hlangai thlak chak zong te pokharon sai u he zan in chu FBI khan official a kan in kan live don nge nge ta khan hindi na ron live don a lo in ring ru o FBI lampanga lo nga thla te inom phe ka chore FBI ko khoi thin ta ka chuan in FBI lama khan hindi live zan khan ni kho chuan in ka soi tang khan in nitin isua ka thin lu nitin isua ka thin lunga ti hla kha kan ngai thla nga he hlai tu na fm zo lo nga thatu zong zong tang ron thlan sak chowa a he ka pik ang renga ka ote chuak tha thei lowa duty sham sham ani a lo fia vak lo kha chuan mi lo thiam do ni o no le tu na chuan ruthi civil mon pui zai ngai thla te ang

tuna kan ngai thak tak kha ruthi civil mon puizani ani tin ni so ka thin lunga ti hla nia moi vio mai tro le tuna chuan in arl bik sanga zai kan ngai thavele thunga hlimin an zai ti hla kan ngai thavele thung he hla hi pulul ma chuan a phu ani ve thung ani o ngai thateng

ka hlamoi tak mai kan ngai tha a kaleng le ang ti la kha ni kha la phe ka chu ka sui tang kha na hit ani hun lai kha nen mi nan du mm play ngun kha ni be a chuang chon he fedal du at mo hi ka shiat na ani bo ka kha la kha khatrang kha ne nge a thu non ka kechi ka til tu ka kechi han ti la he o he a bit tempo ang chi kha ma mi kan ngai thaka ron ri dot dot ang kha chu ni ve lo ma sengin a cool dam rai me te kha min ne a chubaka hlaphua ama hlaphua ho te hi ka du hlom em em hlaphua hi thiam ka tia he singer songwriter chatak mania a tam tak hi zon thlan ham phua thuk te hin siam thiam lo a tiang mi dang ten han siam tu le ni hi chuan in ama hla te hi tian ama omil do te te hi den siam thiam te hi a fak om ka dia zai thiam ma chon ka ngai sanang hi chu singer songwriter hi ka ngai sang em em a chan chu hlan phua the ya a music and siam the ya an ma nian sa thei bo kai hi musician asona poimo ka thei tunai chonin singer performer angkha mi hian an dunia zaithiam perform hal thei hanin shake hal tor tor thei me

le han lam hwa o to te me te khakang te khan do ma ro ske ma chon singer songwriter ang hi chu kang ai sang top han sei vele de do ni chu ole john lalchan chu zai kan ngai thla vele thum hi aron rigle de ha kang emo ka se lawa ka nga thla big lawa han ngai thla don teng o john lalchan chu a eng hlang e iphu to lo ti aron sa vele thung do ni o ngai thla tiang

0: 那
1: 哪一
0: 演
1: 个
0: 技不多，幽
1: 更
0: 默。
1: 正宗哪一个？
0: 嗯。
2: Zanin All India Radio ngay thật tù rong rong tè in the vine zi bai gan bu vek zi wa. Hey, tùn hùn à hiyan in life interaction hùn nang kha kan nè lè dò nani a. Topic poi mo em em mei cha pek chat chul na. Ti gan ngay tla hawin gan soy hao dò nani a. Zanin a kan in leng te hi bu HKL Hong Liana Commissioner Taxation le Pushang Tan Moya Deputy Commissioner Taxation te ani a. Ani hiyan in du ang tokin. Eng ang zan ina chia pek chat chul da chung chang an soi don ani a poi mo em em me ya daria kheng hun kan nei tura ngai la hi mi chunga zon nei tan khanin phone number 9862358327 pakwa pariat paruk pani pathum panga pariat pathum pani pasaria te call ni lawin sms manga mo whatsapp mo mang khan message kha inon tai panga chan athai ang ang chan kan lautum don nya ole zan ina in hun lu tak seng in hilai hun inon lenga kan lom em em meya zona karin zot mo po panga kanin zo mei pia lama po khan soi tur tu le in ril ro om deuh lek kha nang ma nia khatlam deuh lek kha I soi na hun om tura ngai la chan kan chan mei don mi yang kan soi lan takang khan nang man hi taxation department a changa mi thiam ron kalte in ya taxation ti chuan in dan chia chungchang ti ang chi te kha ril ruwa chona lo lang nga la ni amai ro chu ein rel bol dan hi sia thi chak om ka ti a chiang taka sia thi a zanina All India Radio ngai thatu te po in an shat ve du ka ringa taxation department in rel bol dan tang pui kha min shi theyang em
3: kan taxation department hi Mizoram sarkar nuaya atun ma chuan amal ading thina

0: chuan a hma a kan lo kal pui thin dan a chuan in tuna hian in nichin khan in kan soi chiah lo a zone kan tia zonal area hi song pani kan nei ne ai zola hian in north zone south zone oma chuan in abak zong a chuan district tin hian in zone district ho hi zone chu ni mai a khata khan in office theu kha deputy commissioner hoin an opa te chuan an nuai assistant commissioner te state tax officer te an oma chuan clerk te le a support staff ka han tiang chi ta khan thri da chuan in tax kal phunga chuan in mani zone theu a khan in ei registration ten ron tia chi a petu ten chuan in khang registration chi a petu ten a an ron ti nu khan in thatin in ani ro pon thathum dana quarterly in chian ron pe ka nga ya chuan ron an chian ron pe ka te chu a dik le dik lo ha lo en fia kha kan na ni ta ni tin chu mi pelama chuan khami area chunga zonal area chunga khan in chia pe thering si lo pe lo pe an chang lo phe lo te pon nianga la pui thu in na chia pum pel tum hi chu mi zo hi chuan kan om lo tura kan in nga ya hriat lo wang
1: te
0: lo
1: ni chen na khlai kha
0: khlai kha ni a chuan chu da tak chuan in restructure ka han ngai na lai tak chu gst da na hi ni chin kan how to pain soi ta kan khan kan commissioner soi ta kan khan ni bung ruo zong zong chia lak theina bung ruo hi tam khom mai a chung zong zong zuar te zong zong kha chu hom ta vi ka chu mi pia ma chu service provider ka han tiang chi a bung ruo zong ral ni lo a tha zong ral ang chi kha en tia nan in sa tu kan han tiang chi construction worker kan han tiang chi te le a ti chang rang ni chu khlai kha chu soi zau khelo vila an tam tak em awang kha ni ma ni area chunga kan office theu te kha kan in dai taloni kan kalphunga khan registration atanga achia petalo ho umzui thang khan ti kha ngai ta a kha kha hau tak em maya in dai lo nen chu wang chuan in restructure ngai ti in kan siam za um ta khovin meeting kan neya chu ta chuan in a ran pa a abi kha khatia ang chi chhe khunna kan hmalang tu rang rang bi kang chi kha wing siam ta ila hi nge ni stay dang a pon khat pui thin da ne wing rang rang siam kha chu wing te chu tu na hian in hei ka han siam ta ka chu policy and law kan te policy and law chu a dan ram pang boi pui tu te kha an nia intelligence wing te enforcement wing te audit wing te recovery wing te ni ta ni kha wing hawa kha ni thok tu kha officer kha lak bil te ania sarkar in min lak bil saka chuanin chakzok in tikhani an mani tho theo kha mumal tak khan an thok theita ni chu zonal office a mitlem te na awa ya chi dan zong zong boy puya kha chu anin dai lova chu chu a ran pain wing kha kan ungta kha dia khan in tu nei hian in ma kan la chaw me ka chu chu restructure ti kha chu om zia chu ni mai a zonal office te kha chu la bo chu lo ama ro chu an na tam tak kha hen special wing kan tan ti ang ho hin an thok ta ni ami ka tang han kan thiet thiam thok karinga intelligence wing han ti te chu a chi a pelo ing mo lo bi bo mo lo bi ru mo te no mem han ti chi te a khatiang han report an si ma chuan enforcement wing khan in a takin ma an vala ta thi na mu na te an kala chuan in chu chu chian pek dik le dik lo in fel turin audit win anum le a audit ti chu kan thia manga thil ani na tak ani mt en fia tu ti khan ni maya chuan in ato bera recovery win chepek tu ni reng si kan thin kan thin nu po a run pirim chang thelo pedu lo ti an sa ka sei du lo wa kan khoi thum deu le ka ka dian chi run pirim chang le thelo ti kha eng wang in pek thelo ti zui tur khan in recovery win te ma kha kha kan restructure dan ne tu na hian in chu kan restructure no ya chon in na kan thok chho me ka ni ma po kan chon chho vio ni na pina kha kha chu kan soi le ko ngai le ra thang ya
2: tem te kan belo ni kan restructure hian ma kan son pa em em ma ya kan chia khon chung chang a po hian helai po han soi tlang lo loi la thain ka khria I chia kal phunga hian are tanga ya ni abu ro abung rote khatiang chi khang khang kha anga ya khatiang ni chon akal chowa kal chowa I tan chin ne ni I athang thang zong in akal lei thei lowa I chumi a chonin enge motal I achia achia khon na khan a da ne mo I are de mo enge motal kan ti dang lam lo chonin I enge achen thakha kan chia pun da na kha an hiam zo in akal ta char char maya a topa phei chon

0: 红铁啊，准备啊，搞些砖，应该冇当冧暗路砖，以那个地方，啊，买那收银啊，搞列铁呢，还没干脆 structure， 总章啊，先落听，哎，冇可能选得住，上你送你把。Li sang ni som ni panga kum le sang ni som ni panga sang ni som ni paru kum kal ralta che khamia kan han khai khin po khan sang ni som ni pali som ni panga khan kan growth rate kha 3.35 so on ya so atla hniam to lu to khani gst kan han ti tir sang ni som som pariat som pakwa te kha chuanin e kan gst mu than na kha 36% vel ni tu na chuan chu atla hniam char char kom nge nge covid te kha lo ni ta chuan sang ni som ni pali ni nga khan a ma kum ne na khai king khan a than na kha 3.35 so ania chuan restructuring kan han tia tun sarkar kum kal ta che sang ni som ni panga som ni paruka chuan kan than na hi 11.20 a chole ta dor ni chu chuan restructure kan lo ngai zia kha I atilang ani
1: ani tak chu chuanin ka zot dikche kazot da kazodan ki hi inch tham thawin karenga mizoram bi ka hianin mizo te a hianin chia hi kan pe chaim tika oh chuanin state dang nen enge kan din hun hi asoi mei thiam north east big te po thia thenga
0: a mizo chia pe hi mizo wa hian kan se chuang lo wa I tam takin dik thap thapin an pe a ni china pumoi soi ang khan I tam tak hian dik lo an ron pek na chan hi I an sual wang le an ti du lo wang rim rim ni lovin an ti sual wang te mo an pung ro lu le chuak hi I kha nga an enge an accounting fel lo wang te khatiang te kha lia pe du lo hul hul kan ti ang hi chu an om lem lovin ka ria a I tun thleng hian a mai ro chu I sum don na hian mizo hi kan la upalowa state dang te ngai to chon state dang han tia po han kan notice pui te po hi kan thau nia hemi I tax on om no gst poi sales tax thonia khami ma khan sang khan jaw som kwa khan I sales tax kan han ti chana mizoram sales tax kan ti lai khan I state dang de chuan mumbai sales tax ti te po 1935 din ten te do an dan te ni chu sang khan jaw som kwa kan han mang tan ria chu chu vet kha kan han chho ve le a ti khan tu no a gst chu kan man hun chung hi kum som thum bor vel chaw la ni pa mi dang nen chon kan in nge kan in ang thei lo
1: phi ma lo tu ka to
0: lo bang lu tu ka chu ba kha I mizoram chu kan bung ro I mamo zong zong hi za som za za don hi ti ke am za som ko chung lam hi pon lam atanga kan la ka ni chu wang in ke ni atanga chuak hi om lo wa I kan step I a population sim sim po atlema an population ang deu population a po khai khin tai la an nia chuan ni an ma ni thar chua te po alom ta north east a te po ni thowa chumi ni ma chuan hemi achia tam le tam lo wa hi chuan in tuk ta nge te vak the ani lo achia pe chan le pe chan lo wa chuan midang te nen kan dang lam na om chuang lo mi zo hian chia kan kan pe chadu lo reng reng lo
1: o o ni tak su a percent te po kha in soyan chingkhanin I covid nu te po kha abik tekin covid nu hian mizote hi na satakin sumdona kan in ti mu chawa I tmela e zona I enge sumdona mani a ti chwa he ya juice ang meme te I meme te chumi chuang lo nai sumdon ni ti shang shang mani enge kut koya til ti chwa kan in ti mu tran ta ni chalai te e zona sarkar na in min de to si lawa mani tui zong sarkar lama changa backup tu te lo chato atuna chani ni malanga sum te kan lo nei ve tran ta titmi la mo chalai te an chang kan she chauta hi hi tu na changa kum som vel han thirin nang e in ngei dan I ma hi kan son piang in ring em he mi cha chung cha ngai ya
0: ya he hi ke ni pa kan sui zo zo thi na I sum don na chia hi chia va lak tup ani lo wa chia hian sum don na hi enge avati mu mal ani tun ma chuan chia om ma chuan kan sum dong te hian an books of account I an I enge an sum don na I nge le khabu hi an vong ngai lo I la adi ka I kan sum dong yun tak tak pon khati lai khan vai ho sum dong chu mizoram vai ho te chong moi lo ni ta lo se I nam dang sum dong ho chuan I an book so fa kang fil takin I an vong thi na ni chuan voina doran han honga I khar lo khuna an ni chuan an khara ta khan an account jong jong kha an ching fel vek khon thi mizowa chuan om ve

0: 우리 커미셔너 보스 방아래 이 아시스턴 커미셔너 보스 파사리 안 시험 첫 매니 디파트먼트 당번 막한테 미 부이현 같은 라이프 팀 진전 막한테니 중송송아 전 컨시브 미니스터 중 약간 로 에마 아마 민 이 이게 푸르부이나네 주 주미 주미니 방전 게니 포인트 약간 한네 같이 간 푸라 같이 또 비간 소외니 진짜 간 소양 간 간 enge kan chan na po kha khatikhana sang dor the ni 3% atanga 11% chu
1: sang tak ni
0: samve tamve tak ani achan chu cross sang khat zani le ti cross sang china chuan in mot paisa 11% a chho khachu a sang lu tuk to
2: kala khan in belu kan nin
1: ai ola
2: hey restructuring kan ti yanin malak na tur sang sang atamang ringa ni sina kan puina soyang khanin investment department ti omje ka kan soyang a rithiam lo te nok takin hey department dang chu asim chuak chi mi puita na sarkar sumom sa atanga mi puita na ham thana sim chuak chi ania chu kha suma kha kan kemani department ina kan khon khom kan ita ni
1: no
2: department dang ina mi pui ne na direct ka suman sim mang chi re renga kha taxation department ina kan lo khon khom sa anita a chulai takachu minthial chian sakhe se ka dua mi puite po hian ke ni tang he chonin mi puite hne na direct in ma pek tur kan ne vel owa ama ro chu department tang ina development project rang rang mi puite thleng phak tura an chop chu hi asum tam jo ka hi chu taxation department atanga e kan lo khon kho ma tanga sarkar kan chun chumi tanga sarkar ina mi puite ta na aman le zo chong ani ta ni tira ka ka chun ki chatna tilai khat chu kan soi chu chi ranga chuan investment ti om zia kha e sarkar in taxation department ti len na na mo ti thum chak na na mo sumalo seng ani po in kan tax khon khan a khu zo em em ti na ni en ti na tu na hen kan in chu da nin cheng sa khon tu hian in cheng ni ve sarkar in seng mai thei chu jing ve khop chuan e kan che khon le sarkar ina taxation department na asum sian na hi ain thau na lai kha kan sia them ke la turin kan sei ni chu chu mi ni wang chuan in a cheng thum hi seng la cheng zan ni anon khon theng a ti ril ru pu in kan ho tu ten e restructuring chu min ti sak ta a chuan in cheng thum chun seng ta a chuan in a an invest ang nge chuan in a lo ki ra kha a pum ta thur mai ni chu lai ta chu investment ni lai ti a kha mi pui sia thiam turin kan sei du a kha kha taxation department na kan na tho per chu ani
0: chuan khala kan bel lok
1: na ole ole
0: di antina deputy commissioner kha pakhat thi a en kol nan hian sarkar in kum khata noi som a noi som thum ti te a lo te le a en kol na sim sunga ta noi som thum lo seng ta se i chia min chien don pe chuan i kem he ti za ti ka pek tu ni e antia kum kum tlo nen don pe a kha kha dik le dik lo kan fa en thi ni chu ta chuan chumi tan chuan officer chou khan na thok the ya chumi chu ta chuan officer khan an chia pek dik le dik lo kha amazon khan a an mu ta then kha chu mi pa kha ta ring ot po khro ni khro thum te a lo chia pek kim lo kan the ni chu han ngai to khlai khamien ni wang khan investment department kan ne kan tin nai pakhat khali
1: kala ka chatham lo tan ni chatham om lo do ve do mi si ni kha kala ka ti khang kan chatham ma lo me chon tax revenue collection ti lam pang kan so sab mi zo tong na de lo jin hi om ve chi na tax revenue collection ti kha a om zia tak kha min shil fia theyang em chuan in a he mi chung sang a hian in enge masona te kan nem tin har sat na te enge monite la om re re tem kalai te ka
2: kan suya na kalai te kha tax revenue collection ti ju tam department na kan na tho khani maya che khon khani maya chu chu sarkar sum bo ma e poi salut mi pui ne na tanga sum dong te ne na tanga run ru sarkar kan chhun khom khani maya chu lai chuan in a than dan hi chu chip sir takin hetia radio tanga han sui don chon in hrethiam te po har mai the ya so wa so hetia hin han sui tai la gsc kan hon ma te wat hun lai khanin sang ni panga chowela khanin ka phia cho lo chon in vibel chia som sari pasari borvel hi kum khada kan khon chin ni vibel chia som sari pasari borvel chuan hun han kal so zela ma ka han son zela thei po to ka han so a sang

0: somni panga somni paruk chung kha vaibel chia sang khan jani som sare bari ata context collection kha pung sau ta dor mai ni chumi hom zia chu mizoram hi economy takin kan thanga choni kan chi khona po na sa takin lo pung ti na ni ta chu han ngai to la vaibel chia som sare pasari le vaibel chia sang khat za ni som sare bari at bor vela chu in thau takan ni a khaya kha kumkem te chungin ti te ang kumkem te chungin khatian khan kan thanga hemi kan chi khon a than hianin thil pakhat ko neya kan economy thang ve zel ti na ni economy thang lawa chonin chi lu te hi am the lawa thang the prim prim ma chu wang chonin chi kan chi khon hi ti hian lo thang chho ve zela ni chi kan sui ta wang khan a chang chonin kan growth rate khalo ta niam deu pon ni sila a tu na chonin hei restructure of zar azara 11.20 in tu na hi chonin growth rate kan ni me ka hei hi a chho zel tu ra po ngai te la a thang a chonin hem jung jang in har san da to kan ne via maso na chu kha kha tiang kha ni kan maso na tenga chu context collection pun da ra kha ani maya tin ke man ni na kan in te na bi ka chon growth rate hi a tiam jong in kal nge a growth rate stable nge growth rate hi a improve ti kha ni le maya chu da chon in har san na kan to om ta pakhat na chon in thok tu hi kan le in de thei lo ni du thu sa mang hian in kan le in de thei lo ni chi da kan kan so ya a officer chin mi na chian pe ka dikle diklo lo en dik tur kha chu mi han siam saka a post po feel of vikania to na hin nan thong mu mu brenga chu mi pe lama kan lama mo chu field officer ni ya chu chu state tax officer ni a muna te vakala e mi dora te mo business area khatia ga te tin kong dunga bungru phuru motor lo check tiang si khatiang jong zo khanin tax enforcement a hianin state tax officer kan mo mo nema to nen sokar kan dil me ka sokar po hin min pele don nin kan thia kan mo khop maya su su pakhat na lo ni ta se pa ni na chuan in mi pui hian chi rim rim mi kan lo mel thia tok lo khop maya mi pui na kan awe ro chuan mi pui na kan thia fi lo chuan a chi pe tu tak tak sum dong te hian in peng na chang lo the lo thia na lo the mil thia na ti tiang mi pui lo pak po hian pe zal te hi kan pe ve kan vil ni kan thia ni kan thia pe khom bung ro kan leya chi kan pek te la hi sumdong ten an lo khol kho ma chu chu dik tak in sarkar alu tur ni ti hi mi pui te hian in phachi angi la khata rang khan in hei social media te po tong la chuan in thil rar to a ti anga khan in a tha zong in mason tum tai la mi pui te po hi chu chu kan du khop maya chuan hei chi ol ruk tum khan che tak mai hi a tong kam moi chi lo wa ama ro chu soi to mai mela enforcement chung changa hey mizoram to border area kan niya foreign border area te herte ang eta kang hianin india siam bungrua thata ka diktaka sarkar ina chialak na bungrua ati diktaka zuarte an uma khatiang bungrua thongni si a te madiklo dewa mizoram chungal ru thiam veni khlai kha kan thiam tora ka ngaya khatiang bungrua kha market a kha nin competition kha om tatat mai ni india bungrua chonin chhe kha kan lo la si ya chonin sumdong ten india bungrua an zorin chhe kha an bungrua mana an chhe tel lo thei lo wa chien chia ter chon te me na man te polo sang thit renga chu chhe lak me lo na dan lo ta ka khatiang bungrua ang chi tho chhe lak me si lo na bungrua market a om chhe khan india bungrua zor tu te khan an tur ta ni a chan chu atlom zo tlem atlom de ret kha chu mi pui ten kan lo du nge nge a chu wang chu ni khalama khan mi pui ten eng ni kan sum te po kan lo mang de te po ni mai the a khat yeng a ni chhe lak me lo na bungrua a kan lo le khan sarkar a chhe pakhat ma lu lo chuan mi pui mi nen kol le na tur chhe kha sarkar khan in alu tu ra kha achan ve the ni khlai te kha riat thia mangai ria win ka ria chu lai ri chu e ulog de win kan sei du ni
1: kan sia khon lai kha mi kan than dan lai kha jin ap moi han sei kha kan tu ni lo ma sa ni som pa ni som pathum bor ve la kum pum pu ya e kan sia khon kha tu na chuan quarter kha da kan khon ang vel te hi ni chu mi quarter kha dan ti chuan thathum chunga kan khon chu tiak zat vel de tho chu ni
2: kha
1: in thau ni
2: o o ani tak so ani chuan in e chia hi kan pe chat nge nge nga ya e nge tix kan pe ka chia kan pe nge nge na chan tur kha

0: poin-poin mo tau do ka minan soi sakta u angi ni ka
1: na hi kan soi nga chia ni phung khrim sim hi ato bul do tan soi ta ila I chia I asap chong a tax ti le fi kan ti hi fi ti te hi chu mi zo chong a chuan in I tax si chu chia kan ti a fi ti chu mi zo chong a po fi ni mai a ba kan nei chong phon ka khlo kan lo nei ni chuan tu than ni ta se hei hrim hrim po hi mi pui hian kan kan siat pol deuh ni na lama fi chu mi pui na hei nge kan tiang mi ina mi thil kan fati tir mana kan pe kani chu chu kan fa te school anjir anjir na tura anjir tir tu te mo a school te khami na an kan fa te an lo zir tir mana ta na lo man ti tiang ata na kan pe angani ta che ero chu mi pui van tlang ham chhatna ta la sarkarin mi pui te ne na lo theilo alak ti nge nge tura ati alak hini ta ni chu chu sarkarin e aman na ero chu e mi pui van tlang te ham thanna tho khang jong zung ata na aman vik tho khania chu aman na te chu hei asap chong lo hian set han sui poi har thina infrastructure development kan han te enge I masona rural han siam na tur te ponia chu hei a transportation bungra purna mo kalkong te road highway kan ti te lei kan ti te rail kong ti te airport kan han ti ang chi te chuan public utilities kan ti tui supply te mo bhc na tui min pek te la khatiang chi te electric te chuan building a sarkar school kan han tiang te hospital tiang chi mo community center kan ti community hall kan han tiang te poniang chu hetiang te public health le education lama van tang risel na le zirna lama te hospital te ya clinic te sarkarin abot saya chuan sarkar school le university te subsidy in private school a chuan to deu deu ni lai khan sarkar school a chuan in e enge a free in ani lo pon I man tlem atom te te in kan zir theya khatian khan chuan hei health lampanga chen na lampanga immune anga immunization kan han ti ang chia te po a thon in kan ti thei ta chuan a security lama po police te law and order ken ko chung changa te min veng him tu sipai te mo ral thom chi hrang hrang te sipai te eile in le an lo zong zong te chu an chom zo do na tur zong zong te khatiang te disaster relief kan han tia hela po hian hei che trup na kan han ti lien ying te tui lien khatiang te sipui leng kha man man kum lo ka po sipui leng kan ti khata chun khata po han sarkarin na sat takin sum tam tak sengin I mi pui te ain ko na khang kha kan chi atanga lo lu tho ani poi sa hi fa siam mot the ni lo wa sarkarin a ka siam thiam lo ma ti wa nga fa siam mot the khani lo wa chumini wa chon heng kan chi ape ka tanga khang jong jong khalo ling khom ania chon economic subsidies kan han ti a po lo lo nei tu te agriculture lama na tok tu te mo khambia tan khan eng eng mo sarkar hen I tam tak ati saka sumdo sumdong te apo tu tiang tho chonia I an sumdo na akal tuan the na tur te an sumdo na te alo hlong zo na the na tur te chang chang in sarkar in tan puina pe chon science lampang ani se tu tiang bok I nge van bo ro zir na chung chang tem pon ni the renewable na si chung chang kan tiang chi te agriculture hwan son na the na tur te khateng science sila khan tam tang in sarkar hian chung zong zong chu I achia pe ka changa aboi pui thoni chu wang chuan chia kan pe khi apoi mo em a ke ma ni tan tho che kan pe ni midang ta na pe kan ni chong lo wa chia hi I chu he ta I kan nge kan kan sir na kan bul cha na changa he ta kan chang kan to theng a I sarkar I min en kol na ta na a sen le ve kan ya chu I mi pui de hian kan siat thiam a kan man thiam ngai mi ta na pe kan ni lo ke ma ni tan buk kan pe ni chu lai te chu poi mo ko pin ga ria
2: kla khan in kan bel fe don ni
0: ale ale
2: tu na han kha kan pu khan an sui ta thil chi ram ram so ya che man na tur so ka na su ma se na chi ram ram chi kan la kom kan nge ni kan tho kho ma changa mi pui te na kan tho kho ma changa so

0: kare me in kol na tur te ahan soi ta duat duat mai ni chu alongai tha tu tan chuan kan ti te ang kalai khanin chung zong zong chu mi zo na mi na kan thia pe ka ta hian ni a dai do lim ni ti lai kha um ve ni mol mang tak te hian in thil te hingai to ve hi tha in ka thia e a tam khom me hi in tin nan a si pai ral thu am han dian si te thil man to tak tak te ni a khang zong zong ka thia tang a e a poisa kha ong vek ani chan ti boxia chulai taka chonin chhe kalphung e sarkar na chhe a han e ti kual fil da hi kan soi dua he ama chonin vat te profession text te a le entertainment text e pon yang mizoram in a state subject b ka kan nei lai kha chonin e mizoram sum boma khati khana lut khom maya gst a ve thung e ro hi chonin state in hi kan GST pe ka hi sin hin in thene state GST le central GST a yan mi in chia pe ka hian in a chan ve a in za se mani pakhat a chan ve le lama kha central a kala a chan ve le lama kha state in kan lo chang ta a chu ti ni chuan en ti na a percentage zong in soi ta la bung ro pakhat kan 12% chia lang na chi ro ni ta se 6% a kha central in changa chuan in 6% a kha Mizoram state kan lo changta ni chu ding chuan in kan in sem ta a chu ding ne chuan in mizoram chung kan chia pe khom hi a chan ve central sarkar a khan lu tha ta zel ni chu miom je chu
1: akal na
0: kha o akal na kha ani ta chu chu pakhat na ni ta sela chu ding central sarkar hi an kham kha state thang sanga thanga central gst a ingani a udum khom kha ti jang ai alo da khol zel ti khan atopa khatatang khan kha general pool of tax atang khan in state thang thanga hian in tax devolution atia state ina kanoin en kolna turatan hian in state sarkar a hian in aron sim chuak vele thena ni chu chu kan sg nge ne central gst mizoram state ta atanga kan zu contribute ve atang po khan abom lien pui hi oma ngai taila e kan mi thla da tura chon central government hian in chia bom lien pui hi neya so mi chia bom lien pui a chon in state thang sangi da central gst kan lo contribute ve kha ti tang khami kha chu boma chon in anlo da khom zela se thang sangi da kan da chung zi ga chon mizoram atanga kan zuk pek ve de bu kha tel ta ni chun kha bom atanga ha ke ni chon in kan lo hai ve the thau tin ani chu kha bom kha kan lo zin ve thau maya central sarkar khanin state thang sang kha kan mo mo da na sir khanin a khlai ta kha an cho cho dan chu ka thi phak si lo nangin chu bo ma tang chu nin mizoram tan hian in tax devolution a hi kan lo dong ve le thien ani a tam tam vi ma kha kha chu tax devolution chu central gst tin kho ma tang mai ni lo vin income tax tin kho te po hi a til nin ka ria chu chung chu kan chia pe ka kha central gst ni wang khan ni zuk tham ral ta char char khan ni lowa ani na ta ka zu central sarkar kan ti hian in ami re sa te zu state sarkar le state mi pui te vek tho hi kan ni ani na ta ka chuan an mani hian na ran pa in office ten nei in khatian khan in rel bol na fum fe tak ni ma sela mi pui han ti tur bi ka hi a ran pa tak khian nei lowa state mi pui te vek tho hi kan ni state thong thong mi pui te khang mi te tho ka central government hian central sarkar hian min en kol khan ni ta a chulai ta ka chu helai tanga chhe kan lo contribute ve kha kan tan tho kha lo kia ni ti kha e kan sia thi poimo a chu mi tling khom tang chuan ni china kan ho to pai na so yang khan in india ram hun thang thang a e inga ni chhe kan man tu chi thang thang han soi ti kha khang ti kha e alo ni ta a chu wang chuan in chhe pe kha thi alo tu le mem maya kan state ta tanga kan ton contribution a that po le khan in ni chi na ka soi a cheng ni kan sia ning cheng za khon turin cheng ni kan sia ta an tiang diu khanin mizoram se ta nga context contribution a pun chho hian arun gi lampang kha automatic in apung zel don ni a formula ma formula kha chu kha chi lo na ngi ran chu da na kha chu wang chuan mi pui te po hi kan tan ho tak mi wa che pek chung chang a po hian in kan har thar hi pui mo le ni ti kha an ber ve tu lo kan ni
1: a chat ma si chu kan lak khan mi chya kan lak khom te khu yang e kal ral ti kha shat kha cha go me ti kha min chang hal ni me se zok tu ra galo in ba se dan lo khan ni shim shima chuan in ani le tu tinge chya khon thei kha
2: o khlai kha a kan chya tu na mo se kha kan tu ni pa lo kha kan chya lak khom shim shim ye India Constitution Article 266 a khane cheng takin in jia ka

0: state in West Bengal labung Ruazukula Khan an local sales tax ni lo the central sales tax kha katilai khan antinan 4% ni ta se 4% chok azuk peang chuan an local sales tax ni lovin chuan chumi ti chiang tu chuan Mizorama khalani nge ani ti engthinge I shet chen ani theina tu chuan central sales tax act central sales tax dan noya khan Mizorama in register ang chuan Mizorama in register khan declaration form c kan tia bung zo zo zuk leina tur ni chuan a declaration form kha declaration form c kha helai taxation department in a is a lo pe a chuan kha sum dong khan chu West Bengal sum dong hen an zuk a zuk pe le ta chu West Bengal sum dong te chuan an sarkar an lo thelul ve thini chu chuan he he bung roi hi Kolkata a West Bengal a sal tu nel Mizorama sal tur nge ani eti zuk pe chen tu ani ta ni so many wang chuan constitution 6 amendment kha lo piang ta chuan constitution 101 amendment ti chu helai te po hi Abila Khan 122nd constitution amendment bill za som ni pan ni na ti in GST bill kha sa sang ni so pali a put lu ania an thang an thanga khami khami chung khan bill dang dang te po lo lu ta chuan sang ni som pasaria an han ti chua khan constitution amendment za pakhat na aro ni ta ni chumi om ja chu ain kara khan in I khami agenda ti tiang ti jong hian sei tha ila I committee in agenda tam tak kan ne kan agenda jong jong kha kan pass vik lova tu da ta chuan khatian che khan kha constitution amendment bill za som ni pani na su akal lai khan GST amendment bill kha za som ni pan ni na ania amai ro chu aron che aron cho khan za za pakhat na aron cho theita chaw ni akara khan bill pass lo eng mo za dong ti na ni chu
1: ai tak chu ta chin khan in cha pek chul na te kha kan hin zo da public health and education te pokha immunization te pokha kan han soi kai thuak thuak a ma se kim chang do li kin cha ta cha kum ka ti ya and din an in hey national security and law and order ti te economic stability and welfare program te sha tam le tuk ta ni ha ka kim chang do li kin min han soi sak le lok to che u he minit chu kan nei tam to vak lo na in
0: nya ti sarkar hege immunization chung chang le khatiang chi sang sang ka sarkar lai puya changa project local hi ni tlang pui ta ni
1: chu
0: chu scheme ho local hi ni tlang puya chung chu chung program chu state tina a state a po heti lai kho pui mai ni lovin a thing lang chengker zong zong a nen tuam chu ve ka ni a ni chi na chung zong zong chu a ni chi na ka han sei ta ang khan tu na in sei ang pe khan can be an welfare scheme ti te khang jong song po kha kan chia pe king kho ma tanga siam fe kani lo man fe kani kha so mini wang chuan chi na ka sei to ang khan chia pe ki apoi mo em em don mai ni mi chia pe ka hian I chia pe tu nei lo tan chuan ting an om chong lo wa chia ma pe tu nei chia pe te din mo la ding tan chuan kan pe nge nge hi a christian po kani midang te tan pui tu kha kan lo ni thei bo kha chulai te chu apoi mo khom mai
1: pu moi te kha ngoi ri to ra ka si a sei de
2: chen ti ti ka lo ngai kha lo welfare scheme kan ti kha nin e a mi pui te lo fia ra tin a hitar pension ka han tiang si te e tin reason bu fai te po hi ni ne ta ka zo sarkar hi nen sum tam tak se ngin e bu fai te hi ala a a zuk le ya chonin azuk le na ay tom te hen mipuya miron miron aro sal le tani
0: yes te poni ve
2: kolo he pom lo vin hlep soi lo sorka kha in sian thon jo kani mi pui te tan khan khang zung zung ati thena kha chi tin khom kha ni ta tin mi ru the chom do la ka han tiang chi te ania chun hei tu line for light ania kum da te po kan thina le min ti te thil sang sang sorka ta na in sian so na tur chi sang sang kha atam me me mai ni he liang ngeng om na lai te ania anin soi thaina ne lo se mi zo ram te chu lir ni kong ani e te pon ti ta khatin chi room na lo thin pala po kha in sarkar ena mi pui ti atan pui zung zung tur sum khin kho ma kha ni kha mi kha chi khin kho ma tang thau kha ni ya tin he fi pui le covid 19 la

Tunay ngay tham bek FM zo ini ya mega hertz a point pasar tinga puan suani a in RJ mi ki chang tein tan karon kir le ta hey tun chu ma hian in zai moi tak tak mei main ken oi dona hey zan ina ka ka ka hun nung ber to turan i bang in lawin ring ula hey zan in pei zuk o hi dik chi lawa in mi shi thiam na karon dil nga la chang in lo lo ya mo ngai thak shom te lo mani chonin mi lo shi thiam doni o ko hi dik chi lawni zan in chu chuanin lamoi tak tak main kein oidona hei tun tuma hian zai ri moi ti hunan in dona zorin zoli khiang te sumian zai than puya le felifana design moi tak tak main kein oidona ni a zandar ko ate lauri to boga lungleng du tang chuan lungleng thei viau dona chuan chuan lungleng te pokanin ne manga chuan ilu ru na te pokanin ne manga in life guru ate poka changle ani ang chu drawing ril ru ha na te poka haron thel le ula kain nem le char char me doni o ole bul kan tran nan hian in me che zai bul kan tran nga a kar mi pa kan zep zel nei doni o zorin zole khyang te zai kan ngai tham sa ber nga ronald sang te na moizet me a phua ka mangai cheti la hian bulin tran te ang

zai mu tak megan ngai thak ta ka zorin zuwali ka manga i cheti hlania o kha la kha ronald sang te na moise be ya pho ania zorin zuwali zai thiam vong vong le mai chun he semester porom lu ve ni hi an sir ve leng o nel din pui hian in rgm begin ang matang lo ngai thve zung sung tan le darlon darlon le dor pui ya ka thende zung sung tan nel din pui a falcon veng lai aron tini ole ole chuanin ma moi te hian rgm ki yo kha chan khanin alang dang de aron tia e dang ve bokang nia he ki hi sang lo riau ni tu zan in chu zan dang ne chin ang lo ve do le kang chuanin kha hindi hlamoi tak tak te kan ngai tha life te kha in lo thirin ka ringa hun dom do do me di khan kan mang thine tho tan tho le de khan ni lai ni lai tho tan tiang chho khan in nge chu lampang le zan lampang khan life fun kha ain ang lo ve do zuda khatiang lo thir du tang khon kha hun khlo chin che ula lo chang ru o ora tuan chon zai kan ngai tha chun zom ve le kha langa ka rami pa ka zai tir dong ka ti to kha o tun tu mai chuanin sumion zai tham pui zai kan ngai tha ve le thunga alaron saktu he nge ni ngoing ber nge lunglen thak do hle kimi ka play ang ka ngai em che ti hla asakhi ngai thabeng o sumen zaitam pui zai ngai thate ang

Tu da kanai thak ta kasimian zai than puya zai ni ka ngai em chati hlani ya hla ka da de le em ke tena uluk zet mayam phua kha ni moi le mai tro chuanin lagan ngai thak le ma hian in good boy hian RJ Mickey kan lo om pui chu o hlan al hlome a moi te kha a felin a mel thal tu ko ron tia e khai he thala gron da chuai mayam good boy kha he ka lo mu ve rang ni o ai moi te bo so nui var var mai hi zan in chu an ling thakhop mai zan in chu a dio hawin make up velan soi char char mo an ling wat mai kan nula te mon mel thalom set set nia ala tuna chon in zai kan ngai thak chun zum lenga felifa nai famta zai kan ngai che dona nga a hlarun sak tur hi kan thiam tang kan lo zum ve thei tur khania ka choi nang chiti la khani noi teng o

tu da kan ngai thak ta kha ka choi nang chuti la ni ron sa tu ka filifa nai ni ole dot le ta a dot le tang chung zorin zoli kan ngai tha bele thung nga zai ni hian ning hlang e ron sak le o nge shil ka hai ti hlai ngai tha teng wo hian hai ka ngai tha cha klat ngai tha tlang te ang

moi le mai dro kha zorin zoli khyang te shil ga hai ti hlani ya kha la ka dor thi le da dui te ina moi zip me an phua kha ni ya zorin zolin moi ze beneron sa chuak ve le bokani o ole do net tan chuan in sumen zai tham pui za kan ga thla ve le thunga nga ani hianin hlan le kan wam ti hlaron sa ve le thunga o ngai thate ang

thlak tak kha hlan leh ka nuam tih hlan hi a rawn satu ka sumen zai tam pui ani aw lekha ti zawng ka hi zanin a hun ka rawn hman thei chu ni tawh mai a hemi hla kan ngai thlak zo hi chuanin western music a kan lut anga sa hla mawi tak tak mai khen lo ngai thau do ni aw hun man pui tu chu in rgm ki ka ni a in ton leh ma zong chu rinam takin kan ti le ni ang chu aw in zawai mung tha ve kule hindi leh sa hla mawi tak tak mai lo ngai thak chhun zum ru aw

hi akashwani aizol fm zo voiza point pasari atanga puan chho ani voin me ni som pakwa thole ni ya kan hun vein hina chukan lo mang zo ta a tuna changa rei lote dar somle chan ve chang hianin fm gold relay delhi changa relay kan ngai thadona ni hun man pui tu chawilal moi zwali kania control room engineer duty hi cvl ompuyani naktu ka ahun pa nga ya min lo ngai thle thuk turin ka somachu in zafa in mangthamu tuive kule jai hind.